0: Pimpasan dong sufam letera minggu om pimpasan hansana hidas tumay mo miyampay balakata sima katawan na pasan na Maria Johan pasan daw kumatay sa rantang bahot magiginangaw doy Saba VFM ikinga negisom Z na ikot binasi as wow tumay mo kadi Maria Johan dito pimpasan nung sufam ka nagedi siping awang pimpasan letera minggu mga tamahot na pinay nga bida sa Sabah VFM kadi MM Suk kabibisan ng usubab mga tapinay nga tapinay ko nga bida kayo tabunan dahil papar kadingaw Suk tabi pipapasan ka kano tayo mo ito ko pumahaban doon sa musud dito Sabah VFM kopi mo siyan
1: kopi mo siyan nagigilaway din
0: kopi mo siyan inay.
1: Nakapagulo di minority.
0: Na ikot pinasi.
1: How do na tumuki dande di azulo? Sa tiap-tiap kiba pamalinta do mga pakyon man do zo di tiyo do mo do iti zo na patuhi iti na nagunakan ng nan. Ngan sada do ay so ka bida sa bawasan na tun do pay gugo do do tiap-tiap do haliminggo og nga aw do nakatangkisan pala diya si Giao no munay na do sa daw do diya ta daw do minggo puliti na di paguho ko ba pala diya wag pagkatakan no Ben ang palagat naganagi di ama no na kuma nagi di e pagkatakan ko na dito Johnny Rita pagkatakan daw ako nagi iba di Lucia Bibi din papal Siyo Lucia to ahayin siyo na ako nukaw si Di Pason nung hansan siyo na ako ka na kukwazan nga kumanagi di Lucido yo nga kumanagi di Pampulan, Yagang, Johnny Upin, Sabo daw kumanagi di Petrus, Daydambunan yo di palibago di Adumalik tuwaso na kong daw sa dawi daw di kasalop ansado na daw ababasi kung nga bi ako nang gihiba di Mike Vinci na daw di luhiyahid kasigoy ansado na daw ababasi kung nung na Michael Iron Gino na Bray Police na simple na Nisho do Iblay Police do Lambuan so gabi nga vi tahong ko gahong ko gabi do deti kinupangan ko nga vi do deti kapong sugod no nang vi ba do so ako naghihipan no ipinsan ko do dahi hudid kupo so iyahid no iban ko na bago nagkapasan ni Harry si Bungkil kapinay ko nga vi do idumpo no pang nga vi ganak na si do insalutay ko insabok ang sando na do ko mi saro isali abot po nagkapasan pang ganakan daw nga mga ganagi di kapinay ko do kupoin ko ka na risi awabasi ka na naku siyo aso na kong ipakito diyao doon kong ozo doon kaswang ko dahil hospital kang aso na koy ho ang sadyo na nababasi ko na na makaan na kong kano na kong subat eh risi o isaka ako nang ginedahil kudak no so very pagganakan daw kupo pa ba sa bago isa ay gaya John Batilu kay tayo may maludin gawis da da hindi dinobong gumu pa dati ay jiji nga bangko na pa do pa bugo do muntada eh ang bison na si Tabjalu na nga biyo nung kapan ko may maliadi maliaka pa mazo alas po na kongo ni maliadi maliaka katawanan maliadi maliaka no na ba no Andan lo la do haid kita na no kapi sobong han sa do la kap sa mo taluk pa daw. Na dati JJ siyo to gumu ko so.
0: Katawadan nay na kana.
1: Oh, dai na kana gi.
0: Ansan sa ngo nga vi ano iti inong kapan. Om kadi MM diti om. nasuaban do umasam panong do yo id suka om ka do met Malaysia di tepi nai ko ngabi iho no do dongo suva bam giso min so sedop tadau bain di ti om kiva do umasam id pipi da kini sanan hobi nak biso ku ma dai id sokid om miso no po kini sanan di ho nga dai panong lid suk na gitu dari iho no kiva do asam tongus do toh god miampai do gonit kadite da ti kay mantad dai kapaghungungan do itya met Malaysia ba om tay mo to ka mahapan do sumusot sa Bab FM kopi wasian
1: kopi wasian ya oi di jipen
0: kopi wasian do dong subab
1: nah nah, kaku di awal lo ayat tanau ben.
0: Nah, iyo na na ipakino na takaw ka ni.
1: Nung manahaw na, daki wahasan, ansak na da na setengah ta, daw ben.
0: Nah, iyo na na ka ni, ta, kanda man di, timpo ni paguhoy, di tiki, mapahay na yun.
1: Tapos, ino ben, paintahan na goti kamod tanganaw.
0: Obo. Mamay na pamusa, pamusa no.
1: Bahwa dan yo kepagu napa ngaku ma pahai jau peganakan nu amabi padina nu
0: dan
1: jan tu doidas ngasina nu ma nadinya beda kino panganku nagadi Florence Pongau Helmi Alasa Regina Lina Jolimik Solina Miri Ido om kuma nagi jaka aku nagadi ilin kasimis om i jaka aku lili dan juga babasi kenau kiaka galu padiau kaili tu jalang soko somo diau om iba padiak kinovangan ku tu tia duk duk lahamin ku bonti nagadi tati tulat didas kenau do tiba ada tepu pui menanu di nohong mensanjo dan mengakan kena kusah ada tubat ya kumana gini gendut gendut masik no kuma jadi tadi munduk zote no jadi kumana gini kinovangan kudai nempo nempengawi diti aku kupo ahivani tempinai kudai hud kampung mikik tepal om nagi ilian jukim lian ja langsung ketongkap dia nga baino sunung kiwa gumongkap dia duwa kau di Jeffrey dan saan jo da hidas kenok yo angka na kematubat lian nung kiwa na tepupuy menan om kuman nagi di Mariadi dadamaya Mariadi nabi na kapamahu suno nabi kuna takabakob maniit Tahun nu pada ragu di mangkul itu mana sah sudah titis mana utau menodo suhu husap dada kungan tu bogok nu karena tu mampi bogok kemana gini ya kuguan siau ku dia oi di ciben sikap dia minang bawa minang hondi insau ti madang tau mingkakat mikau lo nakainom, nandita kupi-kupi, natahon, nahin sa uti madang, gugulo si hamin na nahon, nahin sa uti madang, to busy sa u. Kumanga pito, sa otap na pito, anak ko nang baho, na po siya ho, di kaya, di kipin, sa luis sa mok. Awas uli ko pito, nga pito, pongus nga pito, tiyote, dadon na po di do, kay kot nga pito, sa mga, kambihig na ba, mahoing aku po hivan za suga ham si mama daw suga hidas si mama no san tu hidas ko kalin ingka ano i oi dikidin
0: katawadan
1: tuhun
0: ba katawadan o ngay na panahot
1: may so na panahot titi nga itangan ko po yung papaong piso di ho di pot ka aw yun naman na sa
0: na eh pwede bago
1: pati mati do kiba sinahot panday ka na pamanahot at ahiray alajak pagubuho di
0: atapad
1: ba nga day na kanahot yo
0: day na kanah na kumadya so ngawi ondom Popo Diazu kiba bos di taiko kalaja di hahai di ahai daw nongo kiba au dadi aiso aku di nanti aku ang di mana dadi bai no monowut o manasa ka ondom ko pa iti yanin ni iso pa hai kata nuwud suna gidi na ako di mong ngay panowut om oniti panasa tata kandaman di puguhi kopi mo siyan kama di Zandik Crystal Damin Gunting Rosalie Iling Masilus Jules Kilik John Victor Biajin Biujin Sio Bia Bia Mamay Tamuhok Jeffrey Gilimon Johnny Joe Carlos Liz Algesidion Si Pingawang Cempaka Biru Maria Juhan Irene Gitom Vitalis Balok Grisi Pojol Elizabeth Anjun Clegg Ignatius Ngavir It's Fils Kilik John Victor Biajin Biujin Sio Bia Bia Mamay Tamuhok Jeffrey Gilimon Johnny Joe Carlos Liz Algesidion Si Pingawang Cempaka Biru Maria Juhan Irene Gitom Vitalis Balok Grisi Pojol Elizabeth Anjun Clegg Ignatius Ngavir It's Facebook The Sabah VFM Nogi Kadi kopi pasian dong subab kadi Malaysia galus itu ada TikTok dan sabab VFM bah kanu kini nggak tahu hozo itu mentok di pongkapon dia zuk marino kapan ngah video zuk kanu kanu kanu makin nggak mau mohis sabab VFM

0: Bạn chăm có vào hồ đồ vòng hợp đồ mì sợ mình đồ sư pháp mà bị ảnh viên ở đi ở phần ảnh hồ dô tạc đi tập viên công ảnh viên. Nè có ý sợ bà tìm mà hà tay mơ có nông kì vã. Nà có bụng ạ. Pasuan man tadi Zandi Crystal Mazada Facebook da Sabah BFM. Shalom kepada saya VVI poin ngong da babazan da tusu au diti. Katuhadan pahaid montok in sabat tu minanak. Isop vagu da vava i au miho gatangon tu kakal potoko miop kiop do tusu kasuabon tadau diti. Temangai na tokau kahidasan nom komuhigan na tokau kuango inomis id tinumon nga habizo inomis id ngingis kamay di ka. Naikat pinasi ya pasuan man tadi Zandi Crystal. Kompetisian dong sebab dari Christopher J. Toides Chris. I Marcelus Jules Kilik kompetisian dong sebab gadi Marcelus Siti. Omba, temu takut mahavani Tobin nanti nanti. Kompetisian. Kina mai bago insan. Kompetisian.
1: Sebab apa? Hello. Kompetisian meladi.
0: Nah, kopi bos sian na dia melia ka.
1: Na ko to wit vai na dan. Ini song jo main bul.
0: Na tata. Ana ikut finansi. Ma, mai na.
1: Ko mi paghu ko map hai do pagrakan no be na ko sa dina no do. Kopi bos sian na tata minggu ka. Mantal to da do hidas to no da. Kumana gidi. Dia ka ko. Mano po do pagganakan di munit matanjang na kayo na sa tiyo di en sanan kumana gidi edit di Australia hantan sa dado abasi kana dado do ino hitas kumana gidi lus di hadso good do kapilasan talang minggu lus hantan sa dado kapiso mo toko da ito mo do tatluk tatlaw mahabi pa kumana maliaka di tinu di maliaka dolis. Manganjo na pa iho, dasangyan ka may panasa ang magungoy sa kuhit. O, nga nga ni kuhit na umbizo. Todon sinaging no, Ivan, kununganaw.
0: Na.
1: Todon ko sinaging. Iya, o mo note, iso, magkano di kubwa kuhit daw.
0: Na.
1: Nga ino pa nga, nasakan no, pa doon ang swap talaw minggu.
0: Opo, giya.
1: Opo. Ay, so na po nasakan nga. Ay, so, na ko yung tutunan na kanasan.
0: Mm-hmm.
1: JJ Ben.
0: Ano?
1: Ano kaya ipibasan ni Bay na kanino, Ivan? Kung nalitino sa hain.
0: Ay, so, hinagi mo nga yung TikTok, kapibasan ko kung may
1: ano.
0: Ano iti, atutuo na di may no mga oo na di nga bitinan nga iginabo kakalamuhok ka din ka mo di
1: ino pag ya ikinosusupon nga ino pa iso to ka nagida nakabus ako di pamagunan mo ay so di do kamason do kahoy lan do hoying ko muhok tamay mana padapain muhok ka awi di kamuhok ka umul ba na te jeb de bento online at timpo
0: katahodan
1: dai na kana ganu
0: nah iha na bago toko zo toko wa pare tuhan kadazan nga anang ano aza ka visa kan ya tu e nogia aniti kain tutunan na toko nogi na iso kain tutunan ba om kumadio zo nga bi e au padati nohihivan na din kuon mo note mo ngay panasa yumon dio zo izan di Doris tukakal podo kay ho do inko mo note om mga ipanasa dito no dati manodor si naging ka di mo liyaka dito no di matupiri ka nga baka no kinungot ako hozo di Tobin dito dahil do panakan hozo mong katuhanan kung madiyos mo nga tutumoy mo do ano dito apulokis do mamung dahil panakan hozo toko dito bahom kinungot ako hozo di Kristanus Puvok ada zone na di himuto.

Montok papatanto ka po daan agency kapakuha saan Maritime Malaysia. Tamay mo, idning kakoton gontob takavas, minggis sa mga kapalintaan pisampuvan, papapantod binakas iti kamuhigan Maritime Pogun Malaysia. Maza ko po bian, ko po puvan, kasudong, kampay no, ko po ganuan, bakang kapal Maritime KM Bandahara. Minabos, imuhaingon manunuat kamuntilian suang pagun, datu Dr. Awang Alik Jeman, ko po puvan, kuma bakang kasudon, Kosudong Miaga KM Bendahara o kono po kokano po pengkavas binakas kelaja Maritime Malaysia nga dadi iso kapobuvan timpu tanau montok manantu kumuhigan kapatutan om kauhanan pogun tomoy mo ogompi namot diho kay sunon bakang no kumoy insabano po nga iso tanda iokito mantat pinggisaman do kapulintan montok manantu kumuhigan kumuhigan pogun tomoy mo omuhig. Papanaon o kapal diho montok kalaja po yung bida kampay no Zone Economy Exclusive Pogun Malaysia. Tuidongon do o iso kotinanan cabinet montok papapakas kagunaan o pamuhizan asil kinahizanon tutulus ino do kapamantod kapaguhudan idpihatan kumuntilian o agent kapalintan. Inabos si Montili Pidagangan suang Pogun o magatang kalalahan o pagigizon datu Arbizan Muhammad Ali kapanuidangan kotinanan diho i no kunan di ontok pitimbukan Montili ngavi di kapodamimabuhan ko tu nakatahib pisosomo kapapapasi pavago tuduvan ko tulan o pinggisaman. Kiguno pangusaban na kaupisan ko tayinaan ginimuan Sabah do manuidong iso hivang tayko museum tonini pakakalaja kapulintan miyampay kapaguhonan kumatikon manunuat kapulintaan Pogun SKN iiso kalaja takavas na kozo dahil ko tayinaan ginimuan Pogun. Ning kakaton hizud manigog itawaw, gisom ni Jam ko toho min sa sadop, toho ngatus toho ngabrahimo mo gigizon na susaan hizud. Mapaampay si Jam nga padamonom ko hominan, Pinoy zon idhongkod pondohian namot PPS kompleks po tawaw. Mantad ginumo dino, dubang ngatus opod tuhun, papaampay tuhun ng sukod, sinutonon, atus iso tanganak, dubang ngabrahimo tuhun ng hoing, vahu, tanak, tupodo. Mantad no do kinantakan hizud minonigog do no to guvang pipio kinaisanon itawaw pinapahabos ko pa iha no ko pisan ko idasan kinaisan tawaw do kapanutuban namot ko tayo naan timpu pakalaja po tihambos iklinik ko idasan tawaw. Magisusubay ababazani kagazat o zuvon iduvang tenem tumimpuun vuhan ko si Zam gisom vuhan ko padamiso taon diti. Piso sa may no, nakano po pasindak diti bawagizan ko tamuhuzan kanyapay ka po mauang ekonomi tuhun kinuizunon. Minabawa si Montili pumunta naman punginsadaan noong pamunan takanon datu Jamawi Jaafar voko nababazan tagazo ipiso sa mo papanaon kampay na tadaw mumumukabun pumagampizan o munginsada munginginsada na zatan pagunsaba kalamazan bunga kalamazan guminababang o mababazan pomihusapan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Kay ho kanangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Noko nga mungzatinan iawasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayt toko na daaw na kapanguzatinan tay ko otutuo no umul tay no ko hobibinang katinan. Apoy manan na tinan nung songosoan na papanaw kapagatan iti dasom sa minggu.
2: Kopi bosian, pakinongono,
3: pakinongono. Pasahimban, bos kadasan, Saba VFF.
4: Naikot pinasi, oswaw, tamoy.
3: Kanaw, kanaw, kanaw, kinongono.

Naway na sumak na na jam ka vaho to nga pa dam si Samin ito ng subap id. Pagunat ako, tarang minggu ko, dupang pa dam nam buhanda ko to. Tapi na ikong avi. Kadi sanguhon na tambahot sa Babi FM na TikTok dito ikingan connecting ka dito man gya iso mamason iso kason kumadi ama ko dahil hud sulim kinarot hansan hidas tamay mo katabihan tanaw minggo kadi connecting dito nga uli hani nga daw itatapot na kaso di connecting. Mihana, mega na nang auto kau di tino di. Pamay na da iti munguzat da tinan. Iso na po kavo bago di tinga a breeze walk kadeti. Niti manaw i dawi daw ihana tawasi. Kagumuan ta kita ko di tino nung katahib zo may dayo id ponong dayo di id Bukit Padang may di taman tun fuad di tiom di kagumuan may dingka na may mongoy nga bi. Binak biso kuma di nang kotu tu o nga bi deng ka ano da menguzat da tinan ka so hang da menguzat da tinan kan ya ya na ito pasti tamang anto ko kahidasan kamay di pason nga bi may tamoy mamamasan da minta mong da kahidasan biso kabo da minta mong da kahidasan da ko nga bi ito binay ba o may paida o may batin po inang o puto ko hoso nga bi nakotonda ako da kumahis di o surta da upay na dito binay ko kanaw kinang o ozo di Lydia Joini sunuday Zora pas di hoso di Alexander James pason ko VFM very good naikot binasik so ato mo

also ni Alexander James Pasonku. Venus. Well, jam ka po pat ka po si Zami nito ng survive pagunta ko. Sumusun, also ni Jenny Jalindan. Poingan da diaw. BFM, kanaw-kanaw-kanaw makinungaw.

0: Hey hey hey, opi mo siya nung usubam. Himpuna ito po, tanaw di tim yang pay kidung di omis ong boss di usual. Man talagay na ito sa imban boss kadazan, sabah BFM. Nekot ginasi, usual ang tumay mo. Kanaw-kanaw, kanaw mo kinungaw.
1: Ketuhwadan, anangan zo di nova vanu.
2: Ketuhwadan, mikot vago dati damin ku kyo.
3: Ketuhwadan, minikot dain hotel dagay.
4: Pobos no do kotohwadan, kumadin isay no po om sosongyan no po timpu. Tantu no da kanangan ko da tuhun, sengyan mo bosko do kotohwadan. Kotohwadan, mantadagay in Radio Malaysia Sabah VFM, posahimbahan mo skadazan no ikot finasi.
5: Timpo na ko sa imbahan, boss Karazan, pangamabi, avi, na diingat. Katawadan, tapin ako nga, avi. Ito, minamihi, do, ko sa imbahan, boss Karazan. Sabah BFM, pangawang diyozu, do, kinapusikan, ito, tarabay na natin. Mega tamay mo, hapas, baliti. Miyampay ko, di DJ Katrina, id ko sa imbahan, boss, do, sina. Tumahin, boss, miyampay, do, Sabah BFM. Kuma, dahil, kinawangan nga, avi, dahil Facebook, da, Sabah BFM. Katawadan, do, kuma, diyozu nga, avi. Tumay mo, do, pulakis, dahil Facebook, da, Sabah BFM. Kumare tambahot de TikTok da Sabah BFM Kotohwadan do niti todos like tap dia zo gisom do bai no atus duvong podomono ngai bo da like teko tap Kotohwadan kumare dia zo tadi kopi samo bagu toko do in timpu do mikot dari patimponon ku izia zo mempai hozo di tovina de gaseman bos kadazanti zo dia Michael Onong poti hambuso no bos kadazan dai no kono namo tebene ko abi hey kopi pesian dong suwab tatami suruh napa ampus terority pada minggu kodo pengopo dan menom bukan ketuk.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tu. Pahit peputat ya kua. Musik ya karingoh ku tu.
1: Iyo kan, Ming. Ukula ngorono yo. Musik ak morongo ku no. Amon ku nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang ngono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Aya. Oh kodi Ming ah.
2: Oru pahlawan. Rondo orau pinaat apu amahuang rapokot nukalawon taka angambin ra pamahunan ra nukalawon ondok nanumbis nangiwit ra kaansayan ritaka ra orohitu kamino itakakawi ampino bahahansayan ang pamahunan iningaan taka kaansayan oro pahlawan intora RTM teman setia anda.
3: Oro hepatitis sedunia raka dongo parambalu ari bulan sila katulu 05 rita kau ka tangan magalung ra kaligagan nuru angkayau hepatitis iyo gine maruol onda manimpok ra angkayau amma salok kalo mampulanu amun kalo babason angkayau matutuk amma pagon babason alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan nuru inan maginpong ra pagapuan ra jarum amma mbal ra pamarisaan ra kaligagan mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM, teman setia anda.

0: Oke. Ani aku kona timu nansak sanggalas. Pinason aku.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawarati numratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taga labi akasip intora aunwangon nu ulun bokod.

So ay ra live TikTok may live Facebook may ka pana ko bali abuli ko no pagapaga ko no ang kining ramon heno mayar RTM click ha pagapaga ka ra RTM click ako na ka ang kining ramon dalom ka saluan daon mo ras sa BBF heno mayar telepon mino Reyes kan kining ko kapira rimba rimba intro Troy alias Chuan Insin rimba ning lalanan da kando iwok ti line sa guli amsun rimba ril molisikin rimba ininggalanan ra langoku.

0: Onsoy ang mapasaw guang, maluay mindago paringkwanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalom takaw mindago ra paringkwanangan, kabalura indangan no sanganway.
1: Allahu

Pansiluluman pun papasilaan rapamahunan onsoy. Ahalulum rapasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot rapansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapawal ang lalat rapansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat rapansiluluman rapa.

0: Pakatutut kaki. Aun asaw patmuyon ang umbolora ulundra media sosyal. Ang umbolora ulundra media sosyal to, abulang iwitra sa sangulo ni Nora kinabalo huang rumuto. Ra media sosyal, ahimbi na mahuna rarahuraho ika onsoy. Ika maratura ulun, ika puno ang ulalatra ulun ra media sosyal, kada po kano raho onsoy batikin, ika puno amati. Ika limanantaka, raho-raho hino, amaratura ulun bokon. Mitawa indoran pembulisan ko.
1: Wawal no ahalung rapansur no lumba. Yo hino, ambal rasa naman sa buli-buli no talumupur nga minit ratukir no oro, bahat nuinan ra normal ang ika ahumba, ang alapray na kanon kapiyahan, tumo ang ika ang sihut, ang bolong ra cukup ang berkwaliti, kurangin ang mahuna ramasin ang umanya sa sanduk no te rasongoro, ika alabian ang ika poyo, muno ang inum ra minuman ka alkohol, kurangin takanan ang ika poyo stress, kinabalo taka sino kain supan, pahalungan ra pansur no lumba.

Tiawang kini ngot kapira rimba rimba intor di silibin bugis rimba ninggalan na timba kasanin kuniam sunu kono rimba ri ebi suhai biabi rimba ninggalan na nakatiwal rio.

0: Maniru kuang kutuming.
1: Ai, kulokulut. Pinukan ko kirimimi.
0: Salah kagini oming. Aku on kutuga. Kondo menepandean daraguti. Magalawa aku. Boy ka boy. Mapuso maraguta kauti.
1: Apahon pengatu porahuan kulut. Apa amina nilotu painunahon do bansa. Uli kono ilotu inanak amnayo rabandar. Asindangan ponam kakula. Tiap ko aman nilotu amahilong ramedia sosial ratalipon nilotu.
0: Nagaulu ramatona. Salah karaguin intora yola lain.
1: Alap po ngay lo no wason kulut. Mindaho ko yak ngararahu tohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, monsay ginyo ming. Kinamin kula. Ming, atan kulan do pangukaw to raklas mangila raragu takaw.
1: Ah, oh ko tukulut. Kono yak kuaw ko tulisun no kanon bahwinansak. Bun bun kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kontoy mimi mangila. Tan kulan.
1: Ah, kono po hinokulot. Ang yawaw riyon.

0: oro hepatitis sedunia. Rakyat dua maparambalu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis ia gine maruol onda manimpok ra angkayau amma salok kalo mampu lanu. Amun kalo babason angkayau matutuk amma pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung ra kapasawan ruinan magimpong ra pagapuan ra jarum am mambal ra pamarisaan ra kaligagan. Mapandayan mataki mangindangan magalung ra painawo. Angkayau maligag kayagan monsoy. Ampinon hepatitis lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM teman setia Anda.
1: Akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha ang ahintin intora arul ra uwat mayo alintanga ang aborok kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu patakonsoy ra lakawan nulumbak patun ra pansor nulumbak ang suang no kolesterol ra inan.

Ito na ko kapisan ng ano, tatuang kapisan ng ano, makinangaw na tigas sa limbahan na takaw anto ka tuang tararat minggu, kado na pa naman na tulang dat ko turu. Ada di tahun 2000 do na pa naman nom, ya pe kagudaho Alpe Justin sebelum manta Radio Malaysia. Sapa BFM, mamhiti ako mga ruhang na kayo sa lina dat talo jam di tigisam dat kapagulo. Karikat dat jam dat kapada maduo pitang atuang da bayna. Ya kung sikahan na mo agigina kumado kayo dit mamaso ada tumanod may diti kasalimbahan eh may diti TikTok Sabah FM may anagi diti live.facebook kapisan na kanda tatuang kumada Mary Chua Apple Eric kumadi Abel Bibo MM Suk ako Ponsiko mo agigina kumado kayo bah mantok dot manimpun diti kasalimbahan to kau sinding manta di Syarin Amun Syapri naratu sultan diti sinding manta di Silibin pinampatan di Jirin iti on do yoyong karitika na kinangatakaw.

Tadaw susumangod na po nga tadaw pinatamod, mantok mamusuraw kawagu, dit susumangod ngay, mantok maningalig pogun. Raha dit nakalabus, mantok maningalig pogun na po, nga mantok kanu toko kapuriman, katranongan, kapusyon, timpuh bayno. Kaino, magyampay toko papatimporon kasimbayanon, om kapantangan pogun, dit kapusan toko. Katabian tadaw susumangod, mantat RTM, teman setia Anda. Ya kung sika na mo gigina kumado kayo, dit mamaso dat umano dit ka sa limbahan na to kawantok dat tutuong dat abay na dit. Ya tapon ikaw iti ka ngayon tawan, madibot maninggaro dah kapagawit na dit, kapagawit dat rasam na tasapaw, antakanin po ng sipitang. Aten ang bofod na bawan kining ang tambunan kampay na rahat ko tanabon sabah am nagi pogun dot kudat gisom dot ditijam ko siyam dot tutuong yeah inkurahot ako ngayon tawan dot hinapanong do kayo antok dot abay na diti antok diti tambalot ako idaponong dot labuan kadaw diti asunong ibo hitid labuan ako ngayon tawan hitid labuan nga yeah, memang no antok dot bana diti nga timpu-timpu dot rumasam kadaw. Kung sika na mo gina kumanda kayo, dit makinangaw mantad alabon. Yeah, kung sika hanto mamasoh, dito mano diti kasalimbahan na to kaw. Matapin na ikaw sinding, mantad imas ni Sumiran, iti taboy-aboy ka diti kanaw kinong hato kaw.

Ya, tapi ni kau pada misa minit pagulo lumang tak mai jam datu ko ma dua mai di tidak tiga selimbahan na ponsi ko ko ma do ko yuh di tak kal am kasasai makin ang audit tiga selimbahan na to ko. Ya, tapi ni kau iti

kisinya o apat na hapada gisam, lima na hapada kilometer san jam. Ngayon pa'y lakon kikinawa sa gisam, karikot da 3.5 meter. Antakan, ida po ng Koigan Kondo, Reef Knot, Layang-Layang, Palawan. Antok, katimpun di taraw bayno, taraw minggu, kodo na pada manam datulan dat katuru. Katilambos gisam di titaraw kaapat. Katalun hapa datulan dat kaapat, di titaon 2002 na pada manam. Ya, tapi naikau iti kawaya-waya tangus tepuha dan merahat memilakun iti tapi naikau. Kali gagan kumabot ngay tengah koro keparagatan rahat om spot dot rahat. Iya, kapisa na nga natutuwang kumadya tapi na don news pinihing. Kapan si kau ada mamasoh, ada tumanun iti kasalimbahan ato kau. Ya, tapi naikau sinding. Ang kapagulo dito tapin na ikaw, antok na tajam dito kumadua datino. Nga miyampay to ko dot iti ababayan, akon ko ababayan nga iti timpo dito apapaw ni sining-sining dito kalangadan. Amatam na ikaw iti sinding manta di Wilton Hamdi. Amsuto na iti sinding manta di Richard Michael Fu, pinampatan di Esther Donnie Kim Siong. Iti yatang ko nga jambu merah kritika no, kinong hot to ko.

Ito pa na gawin song to ko, jam na to kumaduo, may aditirati ka sa limbahan. May tabi na ikaw, pagulo hadat. Man ko po na iti sinding-sinding data kalangadan tabi na ikaw iti. Kapila na karayat diti. Istiadat Convocation Institute Latihan Kementerian Kalidasan Malaysia Zona Sabah. Montok aditi tahun 2020 pada manam. Poron antak lat ka pada malima tulan dat ka walu diti. Kepada malima tulandat kawalu di tita bentol. Ketimpun jam kawalu kesabun gisam jam kelima sedepan. Dewan Chancellor University Malaysia Sabah UMS. Santab penghatan mila rumamut di Aniza binti Anwar id piramutan aso iso siam walu turu duo. Walu duo turu apat. Atau ke rumamut negi di Rita binti Alif. Ida piramutan aso iso 6 walu telu iso 6 iso 5 2. Ya temen kau man kuponnya di sinding kelangadan amanta di Doni Kim Siong apok iti iti retan dot iyo ku tanak di yapa gulu kaditi kenau kinong hato kau.

Ya, tapi kalau sinding di Richard de Gaisa kam kumuro isa sinding dot alaid. Mana kita kami jam data kahapad apat na pada maturu minit ada tatuang akalan senan dat alihis sa ginawa kumada kayo dit nuridi it rohian makinang audit sinding sinding data kalangan dan mayatap na ikaw kapada matalu minit pagululumang toko dot my jam dot akumatalu antak ada kayo dit timpurati ako maraja antak at manaditi kapisanangan dat ako maraja amiatap na ikaw kamiyon dot ya konsikahan na kumaditi kamiyon dot puro katingaligan dit mamaso dot ako maraja mantok dot manamong diti luyud id watas dot tawaw kanansanan anuan katabayan dot aginawo mantok dot menogwang timpo-timpo dot madluyud hina ida ponong dot watas tawaw antok dot abana diti naisana suay kalansanan nga aruhay katanduli it luyud ida ponong dot watas dot tawaw antok dot abana diti matam na ikaw mantok opo tay kago tilamus antok kago iti kaparangahan sinding-sinding dot laid iti sinding na sumusuhot manta di Martin Goduyim iti raitan dat Daisy amsutan na iti sinding dat kalangadan manta di Pitan Gunsaga anaw na di pupusan nagi iti sinding dat kalangadan manta di Sarifa Ringgalon mintuhon na Batu Lima kanaw kinong ha takaw

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ito mga kaisang toko jam dito kumatalo. Mayroon tira tiga sa limbahan na pansigaw. Amo agi na kumado kayo. Di takakalpa maghinangaw am tumano di tiga sa limbahan na toko. Ito mga kaisang kapisan na nga natutuong kumaditi tambalo toko Robert Berto. Konsikahan tumamasok. Ada tumano di tiga sa limbahan na toko. Antok dot atimpo dot abay na di tiga.

Kabisanang ano to ang nikuma dia Cle Ignatius sabi na kangut kabisanang ano to ang kumadia kadi Ipol Eric kabisanang ano to ang tarang minggu piwabasan miampay barakat kumadia kadi tapinay Ipol Eric editi sabi na kangut kabisanang ano to ang tarang minggu kumana gida to ayun sa natambarot sa Bab FM makikinangaw tabi piwabasan na kaditi. Makumano kayo hadit akakalpad amo na kodap kakalpad makinang ulitika sa limbahan na to kaw kung sikahan na amo agigina baman ko po niyo ti sinding hadit po kiyonuan niti tonga tambalo to kaw antok na timpo niti agisom dat ako pagulokrikot dat adjam dat ako padam aduo pitang atuang kapagulo iti sinding pinakyano di tambalo to kao mungkin sining manta di ron langat iti Esther karitika no kinang hato kao.

Ya, tumlik ko sindig man tadi Freddy Hampton. Tapos nung mabalas sumuay, minagita ko may jam kapermisa, pat na pada misa, minit ada tatuang. Aka may andat man na pagganap na ditimpo. Kung may ampada kayo, anta katuang taraw at minggo diti. Matam na ikaw, ponsi ko to mamili ka sa mo kinang ulit ka sa limbahan to ko. Kumada kayo dit kumaraja nga tilamusan kumaraja gisom awit a shift ato kayo. Milonad kumada kayo dit siya po, anta katimpo diti. Kapisa na nga dat mo dap, amiro ba't ako kagawin to kasuay timpo ka sa limbahan. Kapisa na nga dat atuang, kapisa na nga dat mo dap, hinaw ko pradamot.

Kailo konangku, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ang tutunan. Sabagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan diti napo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wonsoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awonsoy pipiro breeze walk id suang sa minggu.

Kotelo do hapa datulan ko turun ti kito na po katalang piyambalutan sa pabagunan. Tambalo to pang sa ngulon di mila dumayon, mabisurun to sarong, om teribad o tumbayan di ka, lalabida sa suway o tumbayan di ka. Kadulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki darwakan apa katulun di otutunan, om osiko ginawa masuk piyambalut. Na tambalut to po, nga iyolo dit pasabok id kinawa ang kitangguang tagaya id salam manuridong isay tako id tingkuliti. Kung sigaw mantad kulubukan no, sabagit tamalot na sarang. Tabit terapya balutan sa pagkunan mantad RTM, teman setia anda.

nakapanay ko kya, mamatir ka pa mangimpay ramayag amang kinibit ramayag no nembolo, rondo kasalan, ragana akta kebajikan hewan ronga ribu maparam nimo. Magibit tagyon suku matus nga ribu ngaringit, kapang jilon suku talung ambilor, kapang karuluanong.

0: Kay ho kanangko, mamanaw miyang paihang o sikap inoy tutunan bridge walk. Nopo nga mungzatinan iabasi matok tundundu. Kapagatan iti kusudong kozo om ohan do panahon nung ahayid toko na daaw na kapangunzatinan tayo otutuo no umul tay no kohobibin ang katinan. Apoy manahan na tinan nung songaw-soan na papanaw kapagatan iti dasom sa Minggu.
1: Sabi na ikaw kami na bayan na jam ako anong pat nga parang himaminit na rin o nang suwapit pong natakaw tutumad po ito ko na mo mahistag na po ito kiwaw dito ako payhan so ang amin pahumbusan ko kumaday di adiazo
2: kasayimbaan boss karazan manak diazo kapayhan.

Kapayahan suang hamin datau vino paditi nambit tegai mantad di Sylvia Akim da mantad kampung Sobong Kolopis pinapay ho da mini dipogun imitaw tay Matthew Akim di jam ko 6:40 menit do do ngo suvab di taraw Minggu ko da bang param 6 da buhan diti kotu da dayha id hamin pungusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantana do keadaan diti do manu di papayho pagkenakan Akim pagkenakan Gilong id nombo na pangabi isiho Charlene Lucas id Kuala Lumpur om santap tapinay wali sam kinauvangan naging abi dahil sadu taiko id samok ako po dinihan sangin hasokon o tinan ditong tegak mitaw toy Matthew Akim to mandat po di kaikatan diho santap pinay ho may do tayo nasan ko sa Diyosu sugut ako. Kapayan suang hamin datau vino paditi nganam ditegai mantadi Sylvia Akim da mantad Kampung Sobong Kolopis pinapay ho da mini dipogun imitaw toy Matthew Akim di jam ko 6:40 menit da ngos suvab di tarau koniap tarau Minggu ho da pangpunam onam da buhan ditikotu da deha id hamin pengusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu mantada da keadaan koya dan diti do manu di papayho pagkenakan Akim pagkenakan Gilong id nombo na pangabi isiho Charlene Lucas id Kuala Lumpur om tapinay walis som kinauvangan naging abi dahil sadu taiko id samok ako pa dinayhan sangin hasokon o tinan ditong tegak mitaw tay Matthew Akim tumandad po di kaikatan di ho santob pinoy ho ingka kaniti dufo kapayhan daswang hamin.

Kozamutan plastik nopo nga kabahinkangan global iapatut dauhanon sa mabiyan tuhon. Kano pabuo toko kempen au mumaguna plastik om au mumaguna ponisab tinuman tay straw plastik montok mintamom kinaisanan pasahi. Manginom tutulus mantad paisanan tinuman. Magawit paisanan takanon, sikang, gulafu om ponisab tinuman tay straw ikabasa agunon mahik montok sandi. Magawit beg tay bakul sandi sangyan mamuhi kagaganapan. Ibado mamaguna paisanan pumahopot om tinuman plastik. Om nagi, gunon no kakamot o suaw kinaisanan pasayhi. Sa mabiyanto ko, munakadong kempen aw mamaguna plastik om aw mamaguna panisab tinuman tay straw plastik. Montok kapagkangan kinaisanan pasayhi.

avec nos pasikan om hansan do tamay mo tako manak tohod gumakinaingan tunon wan bago tako kasibatan do mintong dayo kanapaon at pamagunan tako liti supaya ko kakal do mumuo bo kisom timpu bay no kakal kitimpu miyampay do kohominan miyampay paginakan miyampay ko pusan nga pido tako dari pagoy do paon ni zoni kati hozo sumusut hozo mentadi Richard Bernard Mikil i oitan do tupus mohoing tabi pintu tunan kaya diti hozo pinyampatan di Sinol Palanius i Clara Paul Manchacon maik pa si bata pambus diti ning kokoton do katanggata ay pinhabus do katinanan pamunan kata sabah montok tadaw ko iso diti ko dupong padam tu do Wuhan diti kotu buhut kata na puto benay ko ngabi nga bahul linggit sizam mo parang bahusin na sa kilogram buhut kata bahul linggit sizam parang bahusin na sa kilogram kata kapingan niya ano ub grade ho iso na pa nga pat linggit tung parang patsin na sa kilogram kata kapingan niya ano ub grade ko iso na pa nga pat linggit tung parang patsin na sa kilogram kata kapingan niya ano ub grade ko duwa na pa nga tahul linggit sizam mo parang sizam sin na sa kilogram kata kapingan niya ano ub grade ko duwa na pa nga tahul linggit sizam mo parang sizam sin na sa kilogram katakan talan grade ko iso na pang patlinggit himong param isa sindo sa kilogram katakan talan grade ko iso patlinggit himong param isa sindo sa kilogram katakan talan grade ko duwa na pang tohulinggit tung param anum sindo sa kilogram katakan talan grade ko duwa tohulinggit antu ng param anum sindo sa kilogram kata sikalap teko sikalap na pang solinggit anum sindo sa kilogram sikalap solinggit anum sindo sa kilogram iti nung abi katangga tayo pinabos do katinanan pamunan kata sabah muntok tara ko iso diti kurpong param tu do Wuhan diti ko tu dadi anong bikin ang hozo manta di inaayt ko diti nudi.

Tapi kau abis hozo mentadi Francis Chua etan gambal ku pugido hozo di nako ngoto ku hozo di Lucy Sikuat etan dati ni hombus nu ino ginavonum noni pun di tiap abzan hozo ino tip di tahun bahong apadan si zam ngapadan dari kopi besian ku mata benda ngabi kata tanda mungkin mau di tisab abia fin sam insan bapak ku kopi besian ku kemari di setin senan om hansan dong hidas ngabi amo swau temaimu. Paguhida pati hampusan tako iti apa besan hozo inotip di tahun bahang padan nagi sizam ka padan kibaw di tia kapayhan kakamaydanin kakotan hizud manigog deho id tawaw gisam di jam kapahuda ng sodop di konya ginumutun magigizon inasusan hizud ibinizon id hongkod pundohya namot PPS Complex Pot Tawaw kakal podo tahun atus ono mapram duvo tuhun magigizon papampay atus duvo paginakan mantad ginumudino 204 ng promhimo tuhun tuhun no kotwa atus paramtu na pangadasanak sa biyabi di nasusan na pangatuhun magigizon mantad kampung Tanjung Batu Keramat Tanjung Batu Darat Tanjung Batu Ontetek kampung Kinabutan Tiku Batu Anam dari nabawas di panikoon tinimungan mengunguasa paguhudan kasusan Uvang Tawaw Muhammad Sofian Muhammad Said do kopay maganan kasusan hizud id uvang tawaw di ontok taraw ko onom nakatahib na po nga vaza no do iso pagintangan do ningkokoton id kinesunon kantakan subay ka din na tabinay ko kami iti ko zuvotavan montok do ngo subab taraw ko iso diti pangko po nga kapayhan do mantad Meteorology Malaysia do ngo subab na pariti nga umasam miyampay meninggod id pipiwa kinesunon minso sarap ngayon ka nagi tinggaw it pipiya kinesinan it sakit nagi daw nga sarap maninggaw it umasam nagi it pipiya kinesinan it kinesinan sakit babos tasibo na po tarabay no nga dulubong upadam tahu darja Celsius hinasu umuzan ko takabas na po nga tahong upadam apat darja Celsius hanutap na ikong abi sundungi ma do awasong ko avasi ako zubatavan tako do ngo subab diti nga kada potong ba ginapa biovitavit na do pazung montok na do kaum higan sandi montok do kovasian sandi ana makina ngo hozo di Stella Ansibi na itando hangku magidu sutanon hozo di Esther Wesley nagi hozo di Steven Masil pengkuozo sumanganu diaw

Belajar kami kan hozo mentah de veni talo juti ay tanda hozo pong kapon ku im nego vito timpo bay no jam ko tu himong pram pahu minit nadi dadong subabil pong na toko pisan kung matapenang abi tay ko kung matapenang abi katatanda di makinong di Sabah BFM timpo bay na pong akangan di hozo di ti hozo kami notif di tahun bahong padan si zam ngapadan. Mantak pahihan ko, tapi na ikong avi kapasano di kinongon iti Sabah VFM Mazaid Estro na koguhi na wagu id channel tayko id numbul vahu tu aiso mega di paguhu ikyo dan insan pa wagu kapasano di kinongon iti kosahimban iti pangan do tokou iti Sabah VFM Mazaid Estro id vahu tu aiso tayko kapasano di kinongon agay Mazaid Frequency Sizamu Pramduvo Titik Tu FM Teko nung ano pa angasan Teko aw ano o Sizamu Pramduvo Titik Tu FM Nga kapasa mungkin ako mazaid Iso Iso 2 Titik Iso FM Iso Iso 2 Titik Iso FM Teko maza RTM Click Teko mazaid Facebook Agumulhan na mungkin ako Titik kasahimbaan datako Iti pangan kadasan It's Sabah VFM DT Dari yung kopo nga Kung matapinay nga vi Ikotaw kuha dan insan Pag kumari di Sa insan Nang tutumoy mo Yung pailagay Ho binong piso Kung matapinay nga vi Mantad pa di jam ka Patuhong pod minute Min susubab Gisom notin po bay No om Yung kopo Tumiyang busto ko Mahi sa ginabo Day da babazan No hozo Yung notip dito Nung padan Sisa kong padam DT May pa makinang hozo Di Alicius Majilis Ay tando Sundong po ay Mizozo Sutonan hozo Di Rita Labangka Iyo ay tando Hansan Kopiso kita Om kakadazan bayno kadi moini simin.